Kinatalanin que amigos. Guayaman tangali yalanda la shagatlipa le yao. Kashpalaka tampi kin la capasta cau. Walanda que malaka tsukina can. Kingama caminetan yo nunca tushawat. Lipiqua shla landa stapashkitat. Landa stalakatsan. Landa stalakasaman. Kinga kasininetan. Uchaspal katan siyongin luwa kilila kapasta katkan tuyo man tawanete isla tungkin kawaninitan lakimpi liwan anakataksaw nana tawayawin siyongin wandusla hasta lakaskin. Pero la pinina liwan na akat siyaw nilan do malakastukaw ikilatamatkan. Pero chato nongkin Wanti wana un villacana la nini ingin. Shalan balamil kil tamako, shak tsangani shlamau, nishla kapasau en tu la kwan, shman washta wayawi wantu, shlali malak sputumau, ishli malak sputumau en kila tamatkan. Shlakatsala makamau ishli mapaksini ki malakatsukina kan, shlaktaya me mau ishtachiwin. Porque ahlahuas la mau yo non gatu shawat ni tlan shlimau ingingil tamakukan hasta kindakan alakan wandumbala shkingama akzangaman sambinisha taksaw wandi kimalaka tsukinakan shastakna lakawanan washla ukshitnan washla kashmata wandu nawaniya tlanta chiwinangan. Pero ni nashla kapasaw. Wacha shpala kata palashkotaw wilan dashlamaw palashaktlakat siwinanaw palalipikwashluko nanaw palakashman wangini shlitas kugutliya wandungkasha lakatushawat wandungkakin nakstokatliyaw nalipa siwayaw. Pero ni uksne wambala smakapasho waw kimala katsukina kan porque ni nashla kapasaw. Pash katsini li maski ya mala kutsukina porque windi maklakas kengol kingali shakatle kone yoma shtachi win. Kingama katsine kon pi kinga paski yani kimala katsukina kan na makamili shkam kingama lakhtashti putunan. Wayo man kingali shakatlikan lakatsuko akatanow lakatsuko ng kwinda at lawaw ni lakapala wambishlim makluwa wanki Dios kan kimalakatsukina kan matzatatili yomali istakna lakin binatakitputan niyaw chunan ama lasi shtachiwin kingalakchuwan. Por eso tlan en junca nala niwin kimpuchinakan wachashkam kimalakatsukinakan wanti malakachachao nunca tushawat nil shlan kimbalakatakan kingama ashkinin kilakhtashtutkan anta cruz stata makalishkalni lichaka makalishli paksiwalanla shkalliyan kilatamatkan. Tun chiyon kingali mapakuwiyan. Shlakshatan malakatsukina wanetaw. Pero kalakapasta kwenjo yomash palakat. Shakasiya kingawaniyan bi washla kingalisko man. Washla kingali takatsanga man. Andanda taksa yomanduk kalishakatliputonan. Primera de Corintios capítulo 3. Natsuko ya lekalta wakayaw walan la kingawan iyan shpala katantun la wanit kilatamatkan. Andan tsuko ye versikulo 9. Danillo mak kawan iman bikingalis kumaning imalakatsukina kan. Porque tlanga kingali mashtoputunan shtachuna akhtum tatlaw chiki wandulu watasman lilakatitinda siyo. Pero nishman wayoma wambina kinga lima shtoputunan yono kakhtum
ka tiyat nandani la mau chatuno chatunungin bi kin yoma wandina lita pa kuwiyaw sikulan danina tamashki yinkakni gimbuchinakan danina talichwinan wandusha lakwan tamakatsinin nishman wayoma wampinakin kawaniyan bikin yoma kingama papitsikanetan lakatuma kingawilikanetan shpalakatan bikingama lakhtashtikan nyal shakhtsangan nawanaw wayoma luwalipashkatsin yawi kimalakatsukinakan nachuna pikingawan yanin chiyo kininchu tapaksin yawishkam wachankin buchinakan Jesucristo tuli lakatiti yoma wandundu kuwini kinga maskinitan kimalakatsukinakan luwali lakatit natalanin luwakasi yishtapas pero maskin nina akataksaw lanzan kanalaniyaw kimbuchinakan. Por eso wancho yoma lichiwen ambutonaw. Tunchon kinin tlawamaw lapishli kana akataksmaw. Tuwambutan na kanalaniya kimalakatsukinakan. Natapaksiniya shawas wachan kimbuchinakan Jesucristo. Napinancho wishksikulan na kashpatash tachiwin. Natlawayan chunga tuka wa palakinga lista kiyawa kanan. Pero pakat si yawa kawa wandush lila tencho kilima lulokkan shpalakatambi kanalanin. Pula na kilikatsit kan lanla na lipash katsin yaw kiman lakatsukina kan wandush lantlawanit andah kilatamat kan. Tu wanchunan kingan lima pa kuwiyan in chiyo. Wandu yuma lichiwin amahu. Uklekas tawakala katumindan in kingawaniyan. Watiya yuma libro Primera de Corintios capítulo 6. Pero wanchu versículo 20. Naman kingawaniyan. Tu la kapasta katiti wishin bikat. Tashokonetan di kamashkiti timpashkatsin ili mimalakatsukina kan shlipaksik mindiyatliwa kan miliputuminika kan chukmispirito kan wandushla Dios wandushla mimalakatsukina kan porque wawishin tashokonetan di kingawaniyan. Tuwan butan yoman tachiwin, andancho lekataksaw natalanin, kanalanin. Biwantun tlawanit kimalakatsukina kan, kinga shokostunetan ni ktalakasin, ktaktsangan. Shkinga chinetan, shkinga mapatini man, talatlawana. Pakswash tlawama wantushlash talakaskin. Washla kachishku wimaw walanda slash kingal malamanin inka tushawat. Luwa shaluko shwanetaw. Shala kachishku wina makanin shwanetaw. Shakla kachiwina nin shwanetaw. Shakot nin shwanetaw. Shasitzin islamaw. Shlama kasitzi yaw mbalakkinchikkan. Niakstitum shtawilayaw, shlama kashtakaw, shlaputlakayaw. Katuka wandu shtawayaw, wandu nilakwan, ni chunan kingali malakatsukuni, taninki malakatsukinakan. Lipikwa talakalin shlitustukaw, katuka washkanala niyaw, ni kachatum malakatsukina shmashkiyawin kakni. Kati pasuwa hasta nyashkatsiyaw tinkin ka malakatsukinitan ti makamisishkam lakimbe na kinga makaputashtiyan nishkatsiyaw
pero pas katzinil mala katzukena, porque andancho kstachiwin liwana akataxmau, piwantun chiyon kilitla watkan kilimash ketkan en kakne, kilila katayatkane andaksikulan, kilishakatlitkan, kilipashketkan, kilimasiyonitkan, walantla kin lipashkatzin ya, kinkata kinincha tumshkawas, wanti luwaspashkey, pero tlaklipikwan pashkey lingatushawat, usukin yomantis lamaw katushawat, usuwanti lamaw ko. Kinkapashkin, kinkama kaminin yoma shkam, lakin binamin latamay namasi yu lakwan tachiwin, chuna mapaksako na lakasamango tatatlanin slipaksintis lamakong katusawat. Waslakin patinan siyo nung katusawat, lipikwanta latlawakol, sitsinakol, nikasman niputokol istachiwin, lakmakangol hasta snokol, mawakakol si Cruz, pakastok o wakakol, stata makasishkal ni kakimbala katakan, chunana ma kinga shokostun ni kimala katsukinakan, lakin bichiyo akstitum na li naun kilatamatkan, na li maskiya winkakni kiliputuminikakan, kingawan iyan katalakpaliw kalisa kana we wandusla stamasi yun yuma la kwenta chiwin wayoma katasiyo kalima lolok wen bishlikana kanala niningin wayoma kalipas katsini yaw ni chawan palakin tlawama wendu la kwenta lilaktashtu yaw porque wasla ya paksa shokonit kakalima siya ni wilanta pashkatsin yawin kimala katsukina kan walan lan chiyon kinkawa niyan wan chiyo wishin pax wanta paksin yati ting kinkam ken hawas wantikata ken kapala kapatin shli paksi wanto milisho kotkan shwanit anda cruz chiyo kilakskatani wishin kkalis koman kamakstito mi putonan la kimbechali tu shama na ke lakchipinatit wambina kana la niyatit isapol kingam chunana man kinka waniman kinka lima la kapasta kaman shlipakse wantush lan tlawanitik kilatamat kan wayo ma wantung kinga masiyo neman la pishli kana kataksa wincho bi kskunin malakatsukina nagwanaw kilipaks kan wantin kanala niyaw wanti anaw sikulan ka shlimi sa tuhunan usuksita at semana anawe makapasukwayaw kasmatawe statsiwin kisini yaw, lakachiskuwi yaw, tlawayang katukawa, puskilikat sitkanin siyo, tush palakatan siyo na lilamaw, pakalita soklimaw, pakakingalima kwaniyan, usukalis siyo kustuputanaw, kilaktastutkan, nin tanatalanin, wangki malakatsukina kan, ayamasta nitisla, shkam, aya nini tingimbala katakan kahawang kaskasima pinakana laniyaw lakin binana tapaksin yashtat na wancho shlakskatan na litas tuyaw por eso wayo maluwas lakas king kakaspat palan tuwanik statsiwin wantung kilitla watkanincho wancho San Marcos capítulo 12 o a versículo 30 o kleakaltawaka kapashki mimalakatsukina wandi wilachantasman shlipaks milistakna shlipaks miliputuminik chushlipaks mintalakapastakna
Ishli paxi militli wak. Wayo masha kasilla li mapaxin wanduk mashki yan. Wanchu shlipu laktuy nashtachunatangita shtu. Kapashki wandi achatum mindata malakatsuk. Landla wish pashki kana. Ni anan actum lima paxin wandulu wakalish laka shlakasi lapini wayo ma. Chunana man kingawan yan in chiyo kimpuchinakan Jesucristo. Bikilipu tumini kakan nalipashki yawish tlati. Tush palak, porque wa kingali malaka pasta kaman walan lashla. Kingamashkikan etanishla tamatin kimpuchinakan. Kipatinan chishlayo nunca tushawat. Luwa mahkatsilin tapatin. Kingapalakanin shokolin shlipaks kintamakapata nunkan. Wanchu yuman kingaskiniyan. Kapashkititimimalakatsukinakan. Shliputuminika mindapashkitkan. Kmilista knakan, na milicha tuminika kan. Nikalak katsaniti te mintalakapasta knakan, kamaklakas kindite anda landa na lila kachishko wiyatit. Chushlipaksi militli wakakan, miliskulu wakan, kamaklakas kindite anda kstas kuhut. Chunana mana lima siyoniyatit, walandla wishin pashki yatit. Kinatalanin. Na nishman wayo man kinkawan niyan, pero na kinkawan nincho. Wayo ma shakasiya lima paksin, pero shlipu laktuy na kawan ni putunanwan. Na kapashke akotiti mintata malakatsukin kan, ama kapitsin tachishkuwitat akhlakmakat ndinta takskoy. Kapash ke akotit walan la wishin akstu kapash ke kanatit. Chunana man makandashti yatiti lima paksin. Kingama katsinin natalanin. Pilapishli kana akataksaw yuman tachiwin nakskunin litas tuputunawin siyo. Kalita katsangakok ama kapitsin. Landla yomana pashke koyaw amakapitsin. Lapimak katsiyahun bi tapashkininkin litus tukawish tapashkita ti Dios na kalakawanda kilatamatkan kiliputuminikakan landla naline koya yoman dachiwin amakapitsin. Landla nalita katsanga koyaw. Stachuna landla tlawamau yono, lidni makogu yoma la cuenta chiwin, hasta anda kakatuno kshkachikin kan kakatuno kshuchutsipi kan, washpala katambina pashke koyau, pero la piwis da ni wila, kanala ni wish pinak misikulan, kashpat patindu lakawan, tamakatsinin, nitilak katsanakoya. Kalima kashtak tektum, tlangaliya oktum kiltamako, katasht, kakila kataya ko ama kapitsin, andak standumak ni mingka chikin, uso alakatano akatuno kachikin, kakili sakatle ako yumashta chiwin, kimakaputas tinakan. Andansyo natasiyo, walan lalakachishku wimaw, kimalakatsukinakan. Wayaman lalimas kiya winkakni, chunalimas yun niya, talakachishku win, walan sangin, akstitum limaw, kindakana lakan. Kinatalanin, apulak tumik kali sa katliputanan, spalaka tayo man talakachiskuwin. Namawani andak San Mateo Kapitulo 9 o versikulo 35. Kimbuchinakan Jesus lipikwalanla shlapula kanikawanda nika chikin laktulaktanga shmakaltawakanama
Stanum achal katum danistas tokoy, wantin kakul, shlitzak samagonin ashakatax koyoma, damasiyun, lishakatlegotli lakwan tamakatsinin, namapak sakotli tipasuwa tahatatwanti chunashkatlegoy, namaktsiyakotli amakapitin, distalipuanimako. Luwakaya katsanakotli suwa tachishkuwitat sampitini shpula langotini shmasiyo na kondulakwan ka aklakwa shlima koshla tamat. Namawan, kinatalanin, tungkin ka masiyo na putunan awatiya. Luwakwinda katlawaw, wangkin kawan ni putunan natalanin bilwa Slana kalahualan langkila tamachin kimpuchinakan, nila kachani lihisla, slapula, aksniyo mangil tamako, nina shanan tlantije o su carretera, o su katuka wani mas na napula tapaya, ni palaputlao, katuwani, aksuwa ora kaliskanit kalila kaputsa kakiwin, wambiwa shla, slama, tushpalakat, Patinas, zings, kasputis, tlakwas, porque kinga lita katsangan. Wayo ma masiyo si estachiwin, wandu tilima kami si estati yono, na kinga masiyo niyani la kwanta makatsinin, la kimbinaks kunin na lita stuyaw. Patla wamaw yo ma, usukawa naw kisikulan kan, kaman andala tanuyaw aktum kiltamako, Semana ancho patsanga palayao, ninta natala nin, walan la namasi yonayanta la kachishkuwin, na nalita stuyao na lichiwin na namakawaniya yoma la kwenta chiwin. Andangil tiyao ikslatamat kimbuchi na kanika kikstu kani lawanimaw. Lipikwa aktsangan la makonta chishkuwitat, lakslahwani la mako, Tahatat lamako, talipuan ni limako, tinamaktsiyakoy, lapinikin wanting kanalanin, nalishakatlekoy ang biwi, ang chatum malakatsuki na luwapaske akoy, luwalakatsangoy, nasta na mapagsakoy ng atusawat, namaktaya ko landa, nalakapasko, shatlat. Shakamcho Espiritu Santo lakin bekshnincho namin kimbuchinakan paks na kingali yanan andaks pashto nishlat kalisko natalanin wandunchi yu lekal tawakamaw kashmatmaw nika chunatakatiya tashtul ka Dios kamaktaya chan chatuno chatuno wishin tanin kashpatati tishlimi shatuhunan

ni axilla huilaco. Por eso huaspalcata, putzana macol, angonga ni cagua, macatzangana maco, ni alcatzacoy lanza, nataxilla coy. Pero huishlisa kilhuambat, talacalaman. Huishlisa kilhuambat, taxillane. Huishlisa kilhuambat, tajashne. Bikinga mashke putana. Pero landa naktlawayaw yoma, kingawanipat, kakilaktandit, kakilakatakilputatit, kakishakatlitit, kit nakamashkiyan, tahashni. Tata Dios katlawalitlan, kakashmat na koyo mash talakaputsit kan, shtalipuwan kan. Kalakachishku wako, maktum chiyo, wandushlan kilwawilako o kundrangaliya. Lapita sa mako, lapit siwena mako, man wish kashpatpat lan lachu kit ksakatleman. Man wish uksil pati shtalipuwan kan, shtalakaputsit kan. Kamapaksako, kamakanako yuman tahatat wandulak sokalima ko. Kamatsuki hasta ksaksheka kan, hasta kstuwanin kan. Kalakpasko, kamashke konda lakasaman, kamashke konda aksiyane, kamashke konda paksne. Wish nika tangaliyan tawayan talakasaman, nika aktsu. Wish li putumi nika kinga mashkiya minda paskit at minda lakasaman. Kili putumi nika kan kinga mapaksaya. Katlawaya malikak ni kshlatamati kinatalanin. Nih kasi chatuno lan latataksko pero wish uksilpa ko. Kamakkatsa ko at beanda kshpashtun kan huilap. Tokspa ko. Wish lakapaskoya. Wish luwakataksa. Doon dalipuan kasi ko. Kskiniyani litlan tata. Kalasin tumin talakaskin porque wish na tlawaya wandumin talakaskin ni wandungin palaka fuerza nakakaskin niyan kin kaklipo wanaw kak talakaputsiyaw por eso ka takilputa niyan kaskin niyan ilitlan wayo ma kskin niman luwaandak shtukuwini minkawas minkam kimbuchin akan Jesucristo, chunan karlas. Amén. Kinatala nin ki amigos, liwana shakatlini tawin ki malakatsukin akan. Wandi akataks ni yaumbi kingapash ki yan kingalak katsanan. Washpalakata li kanala ni yaw, porque ni kachishko, ni kindakstum kan, washali pikwa talaga pastak na ang kasiking kawan niyan. Tasman ningitingin talaga pastak na kasi niti kimakakchan. Na chunangin tamasi yun luwali pikwa kasi sila kasi ni siya milakan king kawan niyan. Luwasli ka na. Wandusla kinga makatsineman bi tanga sila kasi kimalakatsukinakan. Por eso washan galin na weniya shlipaksin bala tuta lakaputsit talipuwan diatastutila yahu. Pashkatsinit binata kilputatit binachi wenandit nashakatlitit. Por eso wayama min programa kan shan galin amacha shlimishatuhunan. Kama tliwakputunan kama lakapasni putunan liwana wandin kinka malamanin yununga dushawat. Naluwakapash katsini yan aksnin chiwina natit usukin sokna niyatit kishakatli yatit luwakapash katsini yan por eso wakaki kalikisa niyachan aksni yuma kumakana chanda chiwin kuinda katlawatit stachunan dun chiyo kama katsini putunan. Shakasiya kapash katsini yan mili putum kanintingi chitanditiyo ma bapa.